0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleurs fleurs yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbok talibe yi mag len di ziyara bu bax di len nuyu di amane mbekte ci tambali wat jotaay bi muy ñaarelu fan biñ tambale demb ci guddi yi nga xamne mom lañ fasiyene magale tam manam barkelo ko ci ni señ bi da magale wer wi xamna bis bi sedd nay baamu ne Seigne Touba xamesut lu ko gëna ñor ci wëru gamu ak gamu mom da ko bañon ba da xone wër yëpp la da magal ni mako waxe ci beuy yi ma jangon dem yëpp te biir qasidam yëpp lool nga ci fekk wër wi la da magal da'ani ila ihya'i dash-shahri moy jëm wër wi mom lay magal ndax li tax mu koy magal moy kawnuhu li khayril wala dharfan wo yonte bi da ci feñ sa yu ma sa ñewi dana def ay qasida yo xamni da ko koy téro suy demit mu diko tagu motax nak ginaaw mu ñu ñun magal wër wëp lu fasiyene ci am ay guddi fukki fan yi jëk ay jotaay yo xamni dañ ko def rek barké loko ci magalam goge mu na magalé wër wi Serigne Touba itam ku na xamna ni mom lepp lu way di waxtane wala nga koy tuddu ci saw lammi dara wax ne la ci gën moy tuddu yoonte bi alayhi salatu wassalam ak waxtane ko lim wax ne muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati neena sayyidina muhammad tuddu ko ak wax ci mbiram moy limay wetti man moy sama mbekté itam unsi wa mafrahati wa nuru qalbi moy leer gi dundal sama xolit wa a'da'i wa rahati sama cerit gogu leer rek moko dundal moy leer tuddu sayyidina muhammad agna sax bo lewen ci fathul fatah ba wax ci ne mom lolu modi ciirem lolu ko yalla fetale dhikrun nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tuddu yaronte bi alayhi salam ak fatliku ko neena mo xam dama koy tag wala may julli ci mom ne lolou moy sama cieur moy sama tonawu moy sama benefice bi nga xane moy ndol len lima am ci lima jaayante ak sun borom lama ci yalla tegal moy lolou da jaat ak ne zalika fadlullahi yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran minan ne lolou dulu tuti ndax xewaluk sun borom la go xamni day set jaamam yako sok mu jox len ko di tuddu yoonte bi ak diko fatlikou ak di wax ci mom ne lolou dulu tuti beuy du bar la ci tek ci wax nim nek xewal da tak ne zalika lam ajidhu bit tahayyul bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali manam

ca fajar ga itam la ko def waxon na itam ni bi mu gane aduna mamam ji ñi wax Abu Abdul Muttalib moko wutalu tour tudde ko Muhammad muy tour wo xam nit kenn musu ko xam ci jamono jojja soxna aminatu mi wayjurum jigen nak moko ñeuk nampal ginaaw ba kuñ wax suwaybatu nampal ko suwaybatu itam jambu jigen la won bo xamni ki ñu wax Abu Lahab moko momon momit bam yige ne ba yoonte bi gané aduna rek da dem bégal ci sangam bobé Abu Lahab mu dal di koy goral fasasé ngir bék ci gané gim gané aduna waxon na itam dem na Imam Bukhari netli na ni Abbas mi bay bu ndaw yoonte bi alayhi salatu wassalam wax na ne ginaaw bi dafa gënt ginaaw bu Abu Lahab faato da ko gënt Abu Lahab xamal ko ne ko sawara wi mu ne altine bu ne danañ ko fexal danañ ko genné fexal ko do ko

0: mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafetlu bi ak benn FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na ñu dikk gën la gën a fës ci bopp xibaar yi daal di koy dooree ak kàddu yi ñi nga xam ne rek ñoo di président Fallou Ndiaye di président environnement Touba ca kanam yëkkati ay kàddu jëmale ci waa reboisement bi nga xam ne doon nañ ko amal des na ko yaatal ci biir xibaar yi. Jamono ji kilo viande daal di cher lool ñu nemeeku loolu nag la ko waral bokk na ci coow li nga xam ne daal dinaay am fële ca Mali des na ko yaatal ci biir xibaar yi naka noonu maam ceex na ko sa cub amal ñu ap rapportage ci wàccaayu Gambo gi président de la République ginnaaw ba mu fa demee des na ko yaatal ci biir xibaar yi njariñ li nga xam ne lii di wàllum essuie glace am na ko jëm ci taw bi ci oto yi loolu nak ñi nga xam ne ñoo di chauffeur yi yëkkati nañ ci seenu kàddu des na ko yaatal ci biir xibaar yi gannu xibaar yi Fallou Ndiaye lay doon nekk président environnement Touba ca kanam yëgle kay Bamba Saxo su ngeen taxir lootu dañuy faram fàcce ko. Mbokk ñu ngi leen di nuyu baax affaire ànd bi ak benn FM ki féete ci machine bi di Mamour Fall ci kàddu gi Fallou Ndong. Xibaar yi dañu koy dóoree ak kàddu yi Fallou Ndiaye président environnement Touba ca kanam jëm si lu jëm ci reboisement bi nga xam ne doon nañ ko amal fii ci dëkk bu sell bi di Touba lu toll ci ñaari junni xëy yoo xam ne daal dinañu ko fi def loolu nag indi na ci leeral daal di xam la rek li nga xam ne moo tax ñu daal di def foofu garab yi muy ay jëmbat ñu teewlu kàddu yi Fallou Ndiaye su yembe.
1: Di président commission environnement bu Touba ca kanam at mu jot ñu def reboisement fii ci dëkk bi gis ngeen ne at yi weesu tey boo jugee Dakar wàcc péage bi xay yooyu fa nekk commission environnement ñoo ko def bu dee yaa ngi dugg Touba côté Mbacke garab koko yooyu Touba ca kanam moo ko def bu fekkee yaa ngi jugee Gas Daru jëm hôpital Cheikh Khadim garab yooyu ngeen fa gis ci ñaari côté yëpp Touba ca kanam moo ko fa def boo jugee Corniche Daara jëm dindi garab yooyu ngeen gis foofu yëpp ba Kër Sëñ Abdou Karim ba weesu ko ca kaw garab yooyu yëpp Touba ci kanam moom moo ko fa def Kër Sëñ Touba gi nekk ci héliport boo ko toppee ba Mbacke garab yooyu yëpp tamit Touba ci kanam moom moo ko fa def muy loo xam ne liggéey bu màgg la boo xam ne lu ci ëpp solo mooy lu jëm ci wàllu suivi ndax mbooleem garab yoo xam ne def nañ ko fa rek duñ ne lépp baax na waaye mën nañ ne 60% ba 70% yëpp suñu borom defal nañ ci tawfiq ren ji nag ñu indi fi juróomi junni xay yoo xam ne suñu mbokkum taalibe bokk ci Touba ca kanam di Ablaye Sow bi nga xam ne moo jiit chambre de commerce bu Dakar moom moo ko defar ci pépinière am ci diiru ñaari at muy ay xay mu jox ñu mu toll ci 5000 ginnaaw bi mu amee ndigal si Sëñ Moustapha mu ay yooyu nag toll ci juróomi junni ñu fasiyéene koo nag jëmbat ci dëkk bi niñ ko defee ndax at mii jàll ñett junni xay lañ jëloon tasaare ko ci dëkk bi ren juróomi junni la kon yokk nañ ci ñaari junni.
0: Mu nekkoon kàddu yi Fallou Ndiaye mooy doon gànnu xibaar yeneen i kàddu ñu nemeeku jamono ji nag kiloy ndawal mën naa wax ne lu cher cher la ba mu nga xamee ne jamono ji mën nañ koo xayma ci junni wala junneek téeméer te bu njëkk nag ñetti téeméer wala ñeen téeméer mën nga ko ci am bouche yi nag tax nañu yëkkati seenu kàddu daal di xam ne bokk na ci la ko waral mooy guerre bi nga xam ne dafa daal di am fële ci Mali lañu bëgg nag mooy état bi bàyyiwaat xel li ni mel ñu teelu seen i kàddu su yembe.
2: Depuis problème mu Mali bi commencé bari na nag yoo xam ne nii biir Mali la daan jaar parce que Mali dafa frontière ak pression lu mot 8 pays yoo xam ne nii dañuy dugal nag Sénégal amaana sax ba ci ay yeneen dëkk yoo xam ne nii ñu pour nga dem fa il faut nga jaar Mali jaar Burkina soog a jaar Niger léegi nag yi waroon a jógee foofu yëpp ñëw mënatuñu jaar Mali parce que Mali ñu ngi taal camion yi même di saccagé bus yi. Muy seen problème mu jihadiste si seen problème boobu dafa am problème boo xam ne nii pour mu am il faut gouvernement dugal ci ay loxoom naka la ñuy def ba bu ay camion demotee foofu sunu armée bi escorté camion yi ñoom ñu waxtaan ak pays boobu ñoom bi escorté ba frontière sunu état bi jàppale leen il faut it état dem négocier ji loolu ñu jàppale Mali ba jàmm ñëwaat feeg Mali moom jàmm ñëwaat bi yaakaaruma ne yàpp bi dina wàcc.
3: Yàpp bi moom loolu lañ ci wax rek am na lu bëri loo leen bàyyi parce que instant bi seer na seeraay gi nga xamante ni maanaam que jéggi na dayo te it adduna instant bi du ñëpp ko mën a jënd parce que tey boo xoolee lu doon jar ay 3800 3700 dem ba jër ay 5500 si yàpp nag loolu doon na la nga xamante ni lu doy waar la xam nga ñun bouse yi nag su ñun la gën a metti parce que tey jii nii boo xoolee ñu ngi jëndee yàpp kilo presque 5000 francs boo ko mënee boo ko bëggee jaay ay 5300 ay 5500 xam nga loolu da ngay yërëm da ngay dem ba client yi sax ngay li ngay jaay da nga leen di yërëm parce que du ñëpp ko mën a jënd quoi kilo yàpp 5500 du ñëpp ko mën a jënd.
4: Di ko mettre lu rek parce que vraiment lii ñëpp lay impacté quoi parce que affaire bi moom fi mu ne nii ñëpp la sonal vraiment affaire mom war nañ ci jël ay solution quoi parce xam nga comme dañuy consommer ndawal mënuñu ko bayyi mu tollu parce dafa yombon bu ñëk prix à l'époque demone de ndawal doon na jël sax 2000 1800 sa jarl prix ñu dañ koy wañé wañuñu dara dañ koy wax ni rek pour la forme pour soulager nit ñi on parle la connaissance quoi gis nga dëkk bi nañ bayyi naxata bi te dox ci dëgg comprendre nga contrôle de prix liñuy contrôler baxul wa bëgguñu sax du tuddu kenn mais da ngay gis comme si, par exemple Polini liñ lay pessel du mat duñ la jaay prix bu normal amé fepp la lo c'est partout du Sénégal yo xamal limay wax xam nga limay wax légui dañuy turu wañi turu wañi lool lan lay jariñ lool lool ndax nit ñi la quoi naxata bi Sénégal naxata bi mo bari
0: mu nekkon ñen ci bouché yi nga xamni doon nañ yëkëti seen cadre doon amal lu jëm ci wax soxal li di yokutek li di kilo viande bi ñu wax ci yeneene cadre mu soxal reportage bo xamne mam cheikh nako su ciub moko dal di defal ki nga xamne modi président de la république ci wacha yu gamu gi gina bi nga xamne dem na tiwawon dal di ziaré ji mom nak dal dinaay indi ay leral ci la nga xamne mo fa yobbu won le président ñu tewlu cadre
5: di ñew ci bërepp go xamne dafa am mag ju baaxa baaxa baax am cër ci yalla seyd el hadj malik si mu defal senegal lo xamne ciant rek moñu war
6: jital rew mi basirou jomay jaxar fay tanki nemeku la amal ci dekk bu sel bobé da tiwawan ci ay fan yu neew dess ngir ñu jëm ci gamu bi nga xamne ganeb aduna sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ci magal ci walu wi mom mi nak di basirou jomay jaxar fay da nay fessel mbektem gannaaw bam tewate ci dekk ilé waye tam di rafetlu taxaway bi fa am yépp ak djubolé gi nga xamné rek tukar diiné yi rawati na ci tiwawan ñu koy amal sa su nek ngir askan wi mëna dundu ci jamm
5: di ñew ci bërepp go xamné dafa am mag ju baaxa baaxa baax am cër ci yalla seyd el hadj malik si mu defal senegal lo xamné ciant rek moñu war ci ay xéewal yi nga xamanté amé nañ ko ci jaajaram fi ci kaw suuf ci senegal té bu mu démé ba tay tamit mu bayyi fi ndono go xamné ñepp ñi ñew ci gannaawam ci lañu tek ci xel gu leer gu xalif mu tan tém go xamne ku ci na ci ñun boko téwlo ci fi sa xam xam tollu waye tamit téwlo ko ci waxtaan yi na ra ñew autour du thème di nga xamne lu am solo ci ni jamono di doxé tay waye ci li solution ci jafé jafé jamono tay ak ëlëk
6: ginnaw bi xalif bu tiwawan di serigne babacar si mansour da nay ñaanal askan wi rawati na njital rew mi jam ak natangé waye tam muñ leen di ñaax bu baaxa baax ci naka lañu wara yoré rew
7: bul togn bul fayu bul gedd ku jubal wax ko ni ko jubal nga conseil nako mu xamni def na lu baax nga daldi jog daldi andat ak mom ne bay mëno and ak ñepp ñu tek la yow ci seen kanam nga dëkk ci banex ak noflay noflay genné ko ci sa xel en tant que président gennel noflay ci sa xel gennel banex ci sa xel yoyu mom doto ko am tant que dal ya ngi dëgg président loolu mom dana la jafé jéggalal ñepp jëlaleel ñepp te muñ nak né fi nga ñew ñun dé ah tekki wun dara dé waye nak li ñuy dégg diko ci bay gisunu lu muñu wañ dañuy wax ni li ngay dégg du la wañ lu dul yok la rek moy sa énergie ndax lolé mo lay pousse nga jëm kanam né ta dañu am nak ay reuy way yentiy Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul lu mu dajul ci Makka
6: ak
7: Medina
6: ci djéggelé ak djélalé ak waxtaan lolé lañuy xaar ci njital réew buñ ci kandiko ci khalif bu tiwawan di serigne Babacar Si Mansour mom nak mu ngi sakku rek ngir ñuy roy ci yonenté bi xamné lu né dégg na ko waye téwul da doon djéggelé tay djélalé lolé tax mu mëna jité ay ñoñam
0: essuie glace nek lu am solo ci auto yi manam lolou nga xamne ay balé lañ ko mëna tuddé ci wolof buñu gissé né da fay taw yenn say da fay faral di balé li nga xamne moy parabis auto yi lol nak ñu giss né lu ama am solo la jamono nawet bi ndax mëna la fégul lu bari bari ci walu ay accident té itam bu féké né amul ci li nga xamne modi auto bi tak der yi mëna ñu la ték loxo ci lu bari bari ndax ay infraction lay doon ñu téelu ñen ci chauffeur yi nga xamné yëkëti nañ ci seen cadeau indi ci wax ci ñariñ la nga xamné am nako
8: moy dimbali chauffeur yi pour bu taw muy lo xamné seen lu muñta ñak la obligatoire la ci auto bi ndax bép auto bu daw nawet sey balé dang ko wara doxal ba nga xamné ni fo man di tollu bu taw di nga mëna taal sey UG glace muy dox normal ndax sécurité la ci yow mi dawal sécurité la ci doomu adama yi nga xamné ñoo ne ci biir auto bi ndax auto bu daw muy taw sa mu am ay balé mom lo risque la da bepp chauffeur bu koy defit lo ci man di fek xamal yaaw tek so balay mom wax deug yalla mom chauffeur bu ci man don sax war nga ko meuna respecter ndax balay moy dimbulib chauffeur
9: kon aaji wut sax nit dina ci wax len ndax ñun ay chauffeur lañ kon balay kep ko xamni si chauffeur nga war nga ko mëna respecter parce que dafa bok ci code de la route bala ci algadi taxaw dila ci japp wala gendarme taxaw dila ci japp yow war nga mëna respecter sa bop ba paré
8: man nga jënd balay yo xamni da ngay daw taw bi atagal ada yo xamni balay daw bi mi daw nonu bu yagge day gawa yaako mais bo yoré sa xais bo jënd nga jënd lu bax lu am qualité lo xamni ci ni man nga ko doxal nawet ba net bi jeex ta balay dara du ci sik mais boy bëgg lu yom bu jënd lo xamni bax ni lu la ci fekk yaako tek sa bop
9: leg leg nga dal ci balay yo xamni ci balay sinwa la waye amna balay yo xamni ci soko jëndé koku nonu même bu ndox mi diké fi ba dewendu def dara waw lolo waral muy téla yaq amna balé yo xam ci boko jëndé day téla yaq ndax amna balé yo xam ci bo taxawé fi bo né témèr ñu jaay lako
10: ligé ké alhamdullah sant bu baax baaké ligé mi do wax fi parfois amo 2000 ou bien 2500 jusqu'à 4000 5000 waw ça dépend ré waw comme balé dé bari façon quoi jigla ci dé bari façon
11: wa gaay bu bari day ñew gaay bu bari day jënd balé quoi gaay bu bari day ñew day jëndi sa bari kay day jënd ay ben carton day am jaay yépp day jaax après ma jënd ben carton tu wala am jaay quoi yépp am nako am jaay ma déjà ay ñaar carton par jour day am jaay gis na day taw ay ni quoi day taw ba gaay balay day gaaw yaw quoi déjà ay ben carton ñaar carton quoi day am jaay quoi balay alhamdullilah déjà bu baba fi kay
0: ganu xibar yi lañ ci total fallu ndjay président environnement touba ci kanam yëkëte ay cadeau ci journée bi nga xamné amal won nañ ko ginaaw bi nga xamné seigne muntaha dal dina leen koy sante muy dal di jëmbataay garab ci dëkk bu sel bi di Touba lool nak daal na ci indi ay leral ginaaw bi nga xamé né juroomi junni garab yo xamné daal nañ ko fi jëmbat nak nonu té ñaari junni xey daal di ci bokk wax na ndar ñi nga xamné mom la xey am ak itam garab yi nañ ko wara topato ñu téwlo ay cadeau
1: man la Fallu Ndjay di président commission environnement bu Touba ci kan at mu jot mi def reboisement fi ci dëkk bi gis ngeen at yi wessu tay bo joggé Dakar wacc péage bi xay yoy fa nek commission environnement ñoko def budé yaangi dugg Touba côté Mbacké garab koko yoy Touba ci garab moko def bu féké yaangi jowe gas daru dem hôpital Cheikh Khadim garab yoy ngeen fa gis ci ñaari côté yépp Touba ci garab moko fa def bo joggé corniche dara dem dindi garab yoy ngeen gis fofu yépp ba Keur Seydou Karim ba wessu ko ci kaw garab yoy yépp Touba ci garab mom moko fa def Keur Seydou Touba gi nek ci héliport boko topé ba Mbacké garab yoy yep tamit Touba ci kanam mom moko fa def muy lo xamne liggey bu mag la bo xamne li ci op solo moy lu jëm ci walu suivi ndax mbolem garab yo xamne def nañ ko fa rek buñu lepp baxna waye mën nañ ne 70% yep suñu borom defal nañ ci tawfiq ren ji nak ñu andi fi juroomi junni xay yo xamne suñu mbokum talibé bok ci Touba ci kanam di Ablaye Sow bi nga xamne mo jitt chambre de commerce bu Dakar mom moko defar ci pépinièream ci diru ñaari at muy ay xay mu jox ñako mu tollu ci 5000 ginaaw bima amé ndigal ci Seigne Muntaha mu ay yoy nak tollu ci juroom junni ñu fassiyene ko nak jëmbat ci dëkk bi niñ ko défé ndax at mi jall ñett junni xey lañu jëlon tassarak ci dëkk bi ran juroom junni la kon yok nañ ci ñaar junni niñ ko fassiyene jëfé nak journal lancement fi lañ ko won défé ci janatu gi ci pench maam Cheikh Fall ci talib bi nga xamne mu ngi départé hôpitalu Ndjay ba ci pench bi tollu ci 1 km 500 ñu xayma ko ci côté bu ci nek danañ ci def 100 xay ndax ben xay ak morom di par 15 mètres lañ ko dat bu ko fé côté bi 100 lay am côté bi 100 mu tolo limu 200 xay yo xamne amna yeen yo xamne doli lañ ko te prévoir ñu ko moy bi ñew ba ci pench bi gis nañ ne amna ci quen portion bo xamne dañ ko waron def nañ ci ay xay nga xamne moy journée lancement bi li ci dess nak inshallah dañ ko fassiyene continuer ak population bi ndax garab bi du tiagne Touba ci kanam commission da koy jëmbat di ko topato waye population bi ñom ñokoy topato seen bop su ko fe ñun liñ ci def rek moy ginnaw bi nga xamanteni bi jëmbon nañ garab yi def ci ay protège buntu kër bu ci nek garab go fa nek da nga japp ne sa garab la ya ko mom yow ya ko wara topato señ ndax garab yi señ bi la señ Muntaha mo joxe ndigal nañ ko ci jëmbat ginnaw lool nak buñ ci noppé commission reboisement bi di dess ci garab yi dañ ko fassiyene jëmbat ci yenn penc yi waye seddel ak askan yi seddel nak ni rek lay démé képp ko xamné am nga grillage de protection lo ci am num tol bo ñoo jox lu tol non ci ay garab nga jëmbat ndax dëkk bi jëmbat fi garab yomb na yomb ndax bo woté ñepp day ñew jëmbat la waye yombul moy suivi bi dafa jafé ndax lan jur yi nga xamné dañ leen bay ñuy genn garab buñu romb lekk motax kon lool dafa laaj ay taxaway yo xamné population bi rek ñom ñoo ci mëna jappal kon appel bi ñu lancé fofu moy képp ko xamné Touba ci kanam jëmbat ak garab mu nek sa buntu kër nga xamné sa garab yow ya ko wara topato ñu jël exemple ci bi nga xamne defoon nañ ko daaw mu yoon Dar Rahman wax deug yalla garab yi ñu fa defoon daaw ren bo fa defé garab yépp momu sut man té bo démé population bi sen bop ñom ñoko doon topato sen bop kon nak fi nga xamné def nañ ko fi muy Baye Fall gi li tax ñu sawar ko fi indi moy Baye Fall mom digël té gëm nañ né bu leen joxé digël nañ ko topato dañ ko topato li tax ñu tamu xey ñu xey rek tamu ko ndax bo xolé at yi wésu bi nga xamanteni bi journée de l'arbre national bi Touba lañ ko défé bo président ñew bo année bobu ay arbre fruitier lañ fi indi won ay jooni arbre fruitier ën nañ ko ci dëkk bi waye ginnaw gi biñ ci waxtané gis nañ né dëkk bi ak inondation yi nga xamné amna fi wax nañ na xay bokku na liñ mëna japp la ndax xay limuy jël ci ndox bari na tayit bokku na ci garab yi nga xamné mo ëpp limuy dund durée de vie lool amna te gis nañ né soufou Touba xay nangu na fi ndax bo gisé xay nga xamné jëmmon nañ ko fi muy li wër corniche bi te Baye Fall defon ko fi ak bo joggé ci payage bi gis xay yoy digënd buñ ko fi ak nim tollu te liñ bëgg moy garab meñ ci dëkk bi lool bokku ci nga xamné taamu nañ xay waye daqku tit amna ay garab yo xamné amnañ ko ñu koy sédel lu melni maam nga amna nga dañ ko joxe mais li nga xamné mo upp ci luy joxe mom moy ay garab xay ndax gis nañ xay durée de vie bi yag na mën na jappalé ci lu jëm ci walu inondation bi ndax limi jël ci ndox bari na te soufou Touba tamit xay jubuna ko waaw soñé biñ ci soñé rek moy señ bi jox na ndigal Touba ci kanam señ bi nak bu joxé ndigal Touba ci kanam jox na ko mouride yépp ndax Touba ci kanam moy mouride yépp université bi nga xamné kérok biñu tax xeer bi Touba ci kanam mo ñëk yëkëti 100 millions tambalé ko liggéey bu jox ko señ bi addé ngir mu tambal liggéey Touba ci kanam jël fa ben bâtiment bo xamné ñu ko doon xayma ci 800 millions mu tabax ko ba mu yegg mu jël tiabi jëbël ko señ bi kérok bi nga xamanteni bi señ mu ndaxa ñëw na di inaugurer université bi Touba ci kanam yëkëti waat yenen 100 millions jox ko señ bi addé ngir ñu tambalé ko liggéey motax bi nga xamanteni bi liggéey bi lu ci upp yémuna señ bi wax na kat comme yéna ko tambalé won dama bëgg ngeen tej lepp lo xamne dafa jëm ci walu voirie ak assainissement ci biir université bi ngeen defal ko lepp yam su ko defé yeena ji nga amone tambuliko mo dimbali len ngeen agal lo motax señ mu joxe digal ngir ñu agal bobu nak biñu ko xayma ci lu jëm ci walu assainissement bi ndax liggey bi université bi way daf koy genn na assainissement biñu def da fay genn université dem ba giranen fofu nak buy dem da fay robal ay quartier yu bari quartier yépp assainissement bi leen umbalé lool nak biñ ko xayma mu tollu ci juroom ñaari milliards señ abibu wax né djuroom ñaari milliards moy 1 million de personnes kenn ku nek joxe 7000 moy djuroom ñaari milliards motax mu wote bobu ba señ muntaha déggé lolu da ci am mbektu lolu mom bobu mu yëkëti 3,500,000 joxal ko ay 7,700,000 ba mi 3,500,000 mu yëkëti ko joxal ko señ muntaha bu joxé déggal nak bu joxé déggal ba paré yëkëti déggal lim joxé ci addiam kon lolu day wone né liggéey señ Touba bo xamné ki fi nekkal señ Touba wote way yëkëti ko joxna kon nak képp ko xamné yaakar nga señ Touba sa wortéef moy fexé ba 7 millions yi nga matal ko señ muntaha wax doli ci né ci lamiñu señ Bass ku ko mandit nga joxale ko say wajur donte dunduñu sax ko joxal len ak mbokk mo xam dunu nga joxal len ko ndax adi señ Touba ta fañ nek na lan fek kon nak lolu ñu ngi ci soñu ñep ci 7000 francs yoy muru bu na joxe ko su ko fe li señ muntaha bëgg ñu am ko bu señ bi bëgg amé lim bëgg rek ñun suñu aaju dañay faje
12: xibaari ci benno fm
0: mu nekkon gannu xibaari ñu andon ci ak Fallu Ndiaye nek président environnement Touba ci kanam xibaaru yegle kay lañ ci toftal xibaaru yegle kay yoyu CMB ñu andi ci ak Bamba Saxo
13: yene kay dal leena jamm president assemblée nationale di Ousmane Sonko mom nak ma ngay amal nemeku touram ci keuru kilifa diine ci tiwawan ubbi journal bi di rew mi quotidien mune mom Ousmane Sonko nak dem na seti kilifa diine ye nak ci tiwawan ñom ñep nak waxtaan nak ñom ci ponku yu am solo mom nak Ousmane Sonko neena nak yenn kilifa politique yi nek ci rew mi dañ ko bëgg jaxasek askan wi ak keuru diine yi mune mom nak ci jamm lay dox mom lay wax mom la wo ñep ñi daal ci soobu rawati nak ay mil tangam ba mu seti je nak señ Abdoussi di kilifa diine fofé ci tiwawan mom nak señ Abib Sy néna légui mil tang passef la té dina jënd carte de membream yor yene kay ni mom Ousmane Sonko yamul rek ci tiwawan ndax démon na ci Thiès Ndiassan cene ba ci Kaolack nak dem séti kilifa diine yi mom nak léral na position ci walu fonds spéciaux yi ak taxawayam ci réew mi ak woté nga xamanté nak mu ngay woté jamm néna mom nak jamm rek la woté té képp ku nga xamanté nak dang kay lalal ndëg sërëx ngir mu daanu ci bu yewoo nak nga daal kay suul té xamni nak du ci mossa daanu ndax té mom nak lépp luy doxal dëkk bi ma nga ci Dia mo taxit kilifa diné yamu jaaru ñep nak doon leen néméku doon amulu ziar ñu ñep nak daan nañ koy ñaanal enquête yene kay ni déclaration de politique générale bi nga xamanté nak Al Aminu Lo mom la wara amal Tafsir Choy di député mom nak néna kilé di Al Aminu Lo bës bu bëgé nak respecter délai wu déclaration de politique générale bi nga xamanté nak mom la wara def comme ni ka yoon santané tay ji nak la ko wara yëgal pencum ndaw rewma mom Tafsir Choy néna téwul nak règlement intérieur bu assemblée nationale nak matul manam nak dafa am lu ci manké yene kay bi din xawale ni ak lu ci mënti am nak motion de censure dal ma ngay xéñ Al Aminu Lo bu duggé ci pencum ndaw rewma di amal déclaration de politique générale bo moytu nak ci lay daano ndax té nak motion de censure bo moytu nak député dal koy amal moy acte yene kay dal Anta Babacar Ngom di député ci pencum ndaw rewma mom nak néna 15e législature bi ab déception la néna nak déception bu réy la sax néna mom nak la ka duggal ci politique moy défé ka nenen manam nak soppi xar kanam politique fi ci rewmi wadjal relève bi mu nopi nak soppi taxaway citoyen fexé nak bañuy nek ci xolu action publique bi Anta Babacar Ngom mom nak limu xamlé modi xamna ni élection législative ak locale dañ kay bolé motax nak mom mang kay wadj bu baaxa baax daté né nak ak lu muti am lool nak boy xéñ té jumaay nak noné la ka dara amalé évidence yene kay ñew ñun nak ci mbiru AZR mom nak natalo biram Souley Diop di jëwriñ biñu denkon walum énergie ak mine ak pétrole mom nak la fessel ci xatam bu ñëk mu né ku ko yéri nak dina xam poñ yi nga xamanteni ñom nak ñoo bloqué projet bobu avancé indépendant yene kay ni dal ak lu ci muti am note confidentielle bi nga xamanteni nak biram Souley Diop mom la bindon amna dal lu ci yene kay bi gindi mu né projet bobu le nak lendeum lendeum yi ci am bari na lool sax le soleil yene kay ni autoroute à péage bu mbour Fatick Kaolack dal nañ koy ubbi njitrem ba Sidou Diomaye Diakhar Faye nak samedi bi wessu la ka dallo tali wi nak toll na ci 100 km coprien ci dugal toll na ci juroom ñatt téwéré million ak fanwer ak juroom ñatt ci coporu dollar mu né santé yi nak limu sos ci walu xey toll na ci ñetti junni info yene kay ni mbëk bi nak ku yaakaaroni jeexna tay la wala gëna ay ndax ci weekend bi lé alkati dal nañ ni tek loxo ñatt témèr ak fukku doomu arme yi nga xawete nak da dor wutali biti rew jaar ka ci waxi mu né ñom nak ñu leen tégué loxo ci geejju ndar geej libération yene kay ñew nga ñun nak ci tiss ak nakar wi nga xawete nak mo am ci tiwaawal ci fatou ndey bi ge sen nekkon candidatu baccalauréat mom sax mujj ta am serigne bi nga xawete nak moko don ñaanal mom nak nangu na ni moko fat anam gu ñaaw bu xaba bob nak ma ngay wuyo ci turu Babacar Ndiaye mom nak neena Coulibaly moko santone li ni mel ba mujj ko def ndax te den da ko don wudlo jigen bu wierge mu fat ka jël deret ji mom nak noné la ka defé ndax te mom Babacar Ndiaye neena nak ginnaw ba mu ñaanalé ndey bi ge sen ci examen baccalauréat mujj ta sax antouay nak dafa gadé won contagam ci la ka wolu won ci all ba ci ndigalu Coulibaly dal kay jam ñaari bi ginnaw naw ci suufu wénu chamoñ bi yenen ñaari jam jam ci dig ginnaw gi ak benn jam jam ci loss wi ba nopi nak xoj ka bu mujj ñak ba kanam ci la dekk deret wi nak ci bidel mi nak dal kay yobul ki lay di Coulibaly Babacar Ndiaye momé ci karam alkati neena len ba ci nopi nak dafa taxaw karam neew ndey bi ge sen lu mat benn waxtu ngi doon fa def yi xërem mom nak nangu na ni mo def jëf ci ñaaw jojle way nak Coulibaly moko sant yene kay mi ni jamono ji nak mi ngi ci loxo yoon subatel yene kay ñew ñun nak gamu gañu amal ci tiwaawan yene kay bi del suwat na ci héritage bu am solo bu nga xamantene nak mamoda bayyi nak ak liggey bu am solo bu nga xamantene nak def naka ci kërru diiné yi yene kay bi din xabalit ni ci gamu gogle nak tak dere dal ni interpeller lu tollu ci juroom fukki doom adama ci opération bu nga xamantene nak ñi ko doon amal évidence yene kay ni benen gamu yu am ci kayen maire ba di Mamadou Thiam dal nay genné copper gu takku dal koy dimbalé kërru diiné yi lu ci melne nak yu kaba karnuma ak sinci tabanani mu na ñoon ñep nak Mamadou Thiam dal na len dimbalé copper yu bare bare ngir ñu amal gamu gu mucc ay tagar yaram ak rémi sport suñu gaynde yi joggé seen club taxu wenen club mu ne Modou Diaw nak dal nay taxu ci Al Shabab mu ne mom nak fa la signé ngir amul saison bi atum ren Ligue Sénégalaise bi Fédération Sénégalaise bu football dal nay fay témir ak ñaar fak ben million ci walum bor ñu ñen ak jam
14: Sicap SA société immobilière
0: nekkon xibaaru yegle kay ñu andon ci ak Bamba Saxu yemogit fañu yemande yeen ci xibaari ci kanam tu di ngeen and ak soxna ndey ñanga ak Bamba Diop ci kaddu askan wi jeer ngeen jeuf.

0: jaajëfal bu baax a baax Baye Mo Ndiaye comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam wax lu am solo ñu woo ci bàyyi xel ndaxte ñaawtee fii bi dañu koy nemmeeku. Man damay jàpp ne nit ku ànd ak sagoom ànd ak xelam xëy na yéen nii xanaa dina ko jooma def ci li ma yaakaar ndaxte bu fekkee yow nit kese nga amoo dara loo jël mu mel ni comme ni mu ko waxee rek lu ci bari torog yi nga xam ne ñu ngi ko utilisé tamit
1: waxkay
0: yokku na li nga xamante ni moo di ñaawteef ndax nit ñi dina dañuy dem ba maanaam da nga naan ñii est ce que sax am nañu xol ndax yenn ñaawteef yi nga xam ñu ngi koy def mu nekk loo xamante ni lu doy waar la lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a jàngataal ak jikko yi nga xam ne moom nañu fii maami bàyyi nañu ko gën a sàmmaat gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoo di askan bi ñu gën a bàyyi xel ci ñaawteef yi nga xam ñu ngi koy def Bamba.
1: foofu laay daanelee rek comme ni ñuy wax rek daanaka ci média yi comme ni ko Baye Mour Seck waxee yenn si média yi am nañ ci part de responsabilité waaye tamit nag ñu ngi siy def seen li ñu mën ndax di ko waxtaanee tamit day tax ñuy bàyyi xel lu ni mel ba parents yi di gën a am li nga xam ne moo di ràññeenteef si seen i njaboot. di wax tamit si li Baye Mour Ndiaye wax comme wàllum drogue bi ñuy utilisé ak yenn yi nga xam dañuy tàggal ko sa sogo. ndax li am na yoo xam ne boo ko jëlee dootoo nekkati booy def lenn sax doo ko tey. mais tamit dañuy wax ni tamit am na yoo xam ne interpersonnel la mën ngaa bañ a jël dara sax doon ko lucide waaye tamit da ngay bëgg am-am. moom jaral la ngay def yenn sacrifice nga dem nit laaj la drette wala nangam nga ni xaaral lu mu mën a def parce que boo xoolee histoire bi daanaka dañ ko ne. drette koo xam ne ni ku vierge lay doon. moom mu daal di dem utiliser ki nga xam ne amoon naa moom contact ndax dafa ñëwoon di ko ñaanlu te mujjul am sax mu daal koy woo ci àll ba daal koy jamate jël drette di mu di ko yóbbu ki nga xam ne moo di Serigne Bicko Ndiaye. donc yooyu yëpp doon ay effet yoo xam ne interpersonnel la mën naa am sax jëlut dara mais. def na ko ba pare voilà ngir am am wala boog ngir mën a am ku mu rendre fier wala boog. yooyu yëpp doon ay effet yoo xam ne daanaka lu doy waar la
0: war nañ
1: autorité daal war nañ cee jël seen matukaay képp kuñ si jàpp su lu mel noonu. ñu teg la li nga xamante ni daal moo war ba nga xamante ni keneen ku dégg dina mën a bàyyi xel lu ni mel. baax na si lu ñu koy waxtaanee di ko def émission pour mën a ñaax xale yi waaye tamit ñaax parents yi pour ñu gën a mën a farlu si seen njaboot gi. di waxtaan ak ñoom parce que waxtaan bi léegi dafa manqué lool lool ndax internet beeg beru gi dañuy woo parents dañuy woo xale yi ñuy waxtaan ak ñoom di leen yedd si àdduna di leen wax li nga xamante ni noonu la ñu war a doxee pour mën a bañ a réer benn yoon si li nga xam ne mooy ñaawteef yi nga xam ne loolu koy nemmeeku si réew mi.
0: am na solo. am na solo Bamba comme ni nga ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee yéen tamit ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 60 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg na cee waxalaatam ba tey ñu mën cee ànd ak yow mu nekk ñaawteef yi nga xam ne. ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bi mu mel ni comme ni ñu ko teewloo xale bi jigéen bi nga xam dañu koo faat ginnaaw bi ñu ko sàkkoo ba pare. mu nekk ñaawteef boo xam ne doy waar la ñu koy nemmeeku fii ci Sénégal ba tax na rek ñu koy waxtaanee ngeen mën ci ne seen xalaat salaamaaleykum.
2: maaleykum
0: salaam. Lay
2: ziar.
0: ngi sant bu baax kay xam
2: ne. lay ziar bu baax di siyaare bëgg nga bokkal émission bi.
1: ñu lay fekk bu baax.
2: waaw yéen a ngi ah yéen moom dafa ëpp ci loxo de. te kenn waxu ci. ndax li fi set ak bii nu nekk ak rajo yi ngeen di dégg. kenn nit ku taxaw ci rajo. lépp luy métti doomu aadama mu ne mën na koo faj. nit ku ñàkk wërsëg ñëwal mu jox la wërsëg. te boo dee ba gis ko. la mu la naa mën naa ko moo la ko gën a yittewoo muy xaalis. di ca jëmm ja di ca toogeel wax. kenn nit ku man lepp nak man xawmako mon lama xaman ci payum ara moy dagal dum ci dekk dara le nit ñi na demal ci dekk sangam ñoko man kenn kette ko fay man dekk baye ci ñepp bo du kebe na demal ci diw bo demal lolé lolé nga xoyu bu kep lay jëm bu ci jëm dal bo lay mëna xawma ci lolé dal li nangam da daan ko ñaan nga dem ci docteur yi ni ba ni wakkat ci ñi fay demal ci docteur sangam demal ci docteur sangam demal ci fay kenn nit nak xey ubi radio wala ubi ke ni lepp luy doom lu remi ci doom adam man na ko fay ci di fa bagante mo ñi fay bagante ñom nit bu fekke nga xamni yow ni la nga fay wuti mën ta am ka nga fekke lam lay wax ni mën ta am nga difa bagante yow la fay wuti est ce que ko xam nañ nit mën ta nek fi ni lu la man nako bu la tax ma gay ci wosse yaara yima yor ndomba yima yor bu am lan tek ni et cetera nit ñi ko degg ci wal difa dem waaw lolu ñi wal difa dem kay ëlëk ci civilité lu la fa fekk xam nga yow fekk ko xam ni melni mom mo yalla dama ma lepp amu do bëgg fëra mu la demal ci bref sang dëgg bo lu ko fekkete def na ñaxum ko tol ni ñu arrêté ko bo lu ko tay ñi ñem ci radio ñi nga xay neex ay xuma ay droit de l'homme lañu xuma ay lu mu nekk na nit ñi nañu leen tek ci yoon ak nañu leen defee diko pratiquer diko ne ci radio ngal ngal yi nit bu toñé wala mu tour de réussite waye day am na ci lu day képp kuy bëgg lu neex nit wala nga bëgg gëreemam ba mu ray nit wala mu sattal taxé doom adama nga taxaw diko protéger wala nga diko waxal ci radio wala nga diko jëlal avocat wala ay defé nga xam ndax la mu lay defé yeen ñepp leen ko su bokk bay bu dé gëreem bu mu la jox tank koy plaqué wala nga diko waxal lo xam turmi ko ci mu ray nit loxom tax rip dret nga taxaw diko waxal diko sosal diral leen da mu xam ni dinga mam xay bu mu la jox cëp bu dem tabaxa bu dem taxa di ngeen ko su bokk bay bu dé auto yeen ñepp leen ko su bokk bu wuy yalla nga mu tax dret bëgg la ci taxal lolu day nit ko awum xel ak ko xam ni yalla bind na nga xam ni ëlëk ak ci bi da nga sukkandiku ci daaje seen borom ja xam ni da nga la yaatal da nga ko waxe wax tan man ana lu waral ana lu waral alal ak auto bu rafet ak kër gu rafet ak at dara ja ma dem fa seen diw ak mako gis fa tax la pis sepp nga duggal sa loxo ci lu su yoon nuko waye dal ku toña ku far koy toñ day ñu mom rek fa lo tax ni li jaagu jekku rafetu nit ñi nañu gëm yalla ñi am deug la waye nañu gëm yalla ta xamni ni amna ci lo xamni dara lu ci deug ay nit ñu fi fo dem waye nga fa dew ci nga di wax lu muntu nek est ce que mon ni da bëgg milliard ci ngi ko likey mon deug ma bëgg million fi ma ko jëk dëkk ba ngi ko ci muy lagar lagar ci milliard boko ne foko jëlé mun la dama ko defi dama ko dugg fi dama ko gën fi waye nak lu way def bopam jërëjëf
0: amna solo jërëjëf ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax suñu papa yi nga xam ni ngi doon woté mu wax lu am solo lo xam ni lu wara baye xel la ñu ngi koy ci jaajeufal bu baax baax amna solo 78 270 61 50 salam alaykum
3: Kon kay nga xamne mo def jëfinu ñaawoo. Tégg na mbokk mu ko wax légui rek té loolu dañ ko fé wara indi sax ndax moy li jaaru moy képp ko xamne da raay ci ñaray ko. Liñ ko taxawal naan da manam dañ koy atté biñu def nang mëna naan yépp benen affaire la. Buñu ñu def ko ray ñaray. Lañ dëndir mu jëf.
2: man gis na dekk bo xamni ci dal dañ nek ku ko fac te lola kafuñ ci rewuji ku ko fac ci ko mom keneen nakoy netti way yow doko netti ba ni may wax yow ken begatu fa fac waxuma la kon besa amna lo xamne nit ñi ragaluñ yalla ragalatu ñalla de manam doomu adama lañ ragal manam dipp bo xamne boko jige gis ko safa rek dar dar No. Baye am ci dëgg yo xam ci do bayina ko baye dal li ñur bu wu sax moy jëmono bu ñu tollu soxna ndey jikko yi ñoo yaq waxon na ko te jikko ju yaq man na dem ci bu nekk te ci ñu tollu tam jikko yi yaq na ñox mom yalla ñu ci yalla musul ndax li mom ku ñu yow ku ne war nga ñaan yalla musul bu musul ñepp rek waaw ndax kenn xamul ñu ko te ku ko def itam do and ak fofu nak baye mo wax na ko legi kenn ko koy def ko xamne ni da nga da fat ni ci ci tako dafa am ci fo nga soppé ko bo manan ni mo ni ni yalla mandi mandi lu borobon la taato mandé da nga def mo xam ci nit dugu ko na def kon ni nañ ci yalla di ko dal té nepp mo xam mo ci ni ko dal suuf ci jigen ni nak tax man kay me ni dama ko fi gis bu bari bari ti am na ben arrêt bo xam ci ni waji da ñew ne da len di dox bayra bayra njaay xam nga meri yamu gëna xam ni bëgg am njaay legui do mopp ni da manam waji dox len tuddu ko soosu ni len ko joxe da wo da len na wo ñu legui ko len amna jaar yo xamne ku koy tax tuddu bisu set ngay fay ba doyal ah ya ci upp ko ni ngi dem fa be ko fekki ko mo mi tam ko mo la laj ko ken alal jëm jël way da ci ma nga ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf diko jaajëf bu baax señ ci di ci cadre yu am solo rek léral li nga xamné amal nako ci thème bi nga xamné mom lay amal tay muy jëm def kato ñaawte fi ñen ci sëriñ ñi ko lay bok ñakoy mu bo sax di jaar di def yeen ñaawte fi nga xamné ñing koy amal ci dëkk bi ñi gëna bëri la sax di wax may la ñu jël koku
2: assalamu alaykum
1: alaykum salam
2: ngi di jare di len dege di len contente di len ñaanal tamit yépp ñu waxtaan ni ñu ñu mëc
1: amin amin
2: amin sama ñaan rek ko ci amna fo xamni mom bu fa adina tole mom ci deug la de wax baana waye ñaan rek mo ci squat yi delo nit ñi ci yalla la donc duñ ay oustad nak parce que gis nga adina mo yagg tere ni do xamni ñi dañoo gëm yalla no passé bokk ñi dañoo gëm yalla bool ko gëm ay affaire fétiche kenn mu leen seen gënne lo ci man rek wax pour nit ki daw ñi fi fétiche mom daw ko rek wax xom daw ko parce que gis nga ku koy def ku ko ñëmé ku ci diko def jaxaso ak mom rek risque jaxaso ak mom rek mo xam mu lay jox ngay lek mo xam mu lay jox ngay nan mo xam ngay jaar fo xamni dafa accès mom lor la difa ko muy dara xam nga ñu fekke da nga wax bok ba nga xamni ko fekk sax bo demé ci serigne bo ne bu ne xahel li mu lepp wala xahel mu nan ko rek nga am fi ci jox kam kam ko ñëne rek bu ñaan ëlëk ray nit bu ne mu ko reyuma nit xam na pour yu wax boko joxe li mu lepp ko anaka fanam gatt ray nga nit dang ko yebul te ya ko tay def ko ci ñu bari lool ñu ne ñu bari ray nañ ci ñu jëkkeer ñu ray nañ ci ñu wa kër ñen ñu ray nañ ci andando ci ay fi fi ci yo xamne te bu fenn gis na nak budé histoireu karay ak kadé man ni dama ci mu passant bop légui ci ay ndax gaay yi dañu mëna wul bu ci information dara dé xew buñ féké même kay même ko comme dal ci koom sax day gëné ben version wax ñepp bëgg ci ci wax joggé té fék am na ci ñu bari ci ño xamne dig ñu bari ñom ñu maanu tay seen bop loolu lañ wara def di nga ci ak goor nak lo xamne lu lous la lo xamne lu kékkuru ko yé gënte mo mbëtt lo xaray am ci ray am ci bu ko défé nak ñu info ñu wax dé nak léku ñu wax ko ñam déré mais dañu mbëtt wax dé gëna réewal doom adam bi ray mom amu né dagné sus mom ray mom ak lo mëna sékk ni ci xal bu ko def waye gis nga nak tim ci fi ñu gëna risque yi nga xamné fu nit ñit wo gën fék ko fa fu nit ñit ni ma nga soor ko sangam gën fék ko fa kenn lu sa mënd amit ni lay déme rek dëkk vérité bi duñ ko wax mukk contre vérité bi ñu wax ñu nekk ci ngal ngal di mëtt dañ waye ci seri ku len mundu di nga reylu sa bok ba nga reylu sa yakar ni rek mo seugul ci tabi amul degam ci sul tabi ci nek dañu ko traité ñu ko ba tay ko xamné duñu jullu ko doon ko wara bax mais ñu mëna façon jullu bi ñu doon dañ ci am ñu xamné ben mu ngeen comprendre am ñu di tadd ben wax te bo dem seen kër seen nek ay bité la ci bu ay ñi rek waxay fekk ñu tak seen ndig ak seen baat ak lepp lu ñu nek attaay sax boko def buñu la def bo defé poudre bi ci attaay boko tay waxal bi ñu déggal la xam poudre ba def ci xamoo poudre ba dañ sample ay am ci pin ñu yépp dañ ko wara dawal nañu baye ñu jox ñi lekk ka naan ak diiw ak sangu ah man di wax di yalla ci na ko de man di begg na sang ko ci ñu bo xamni neena ku xam ding ko ba ndax ci am na ñoo ñu dañ ko tam tam ba buñu dé buñu leen sangé ba téré sax ki façon biñu wone wat biñu leen sangé ba téré sax day wone ni ñu ci xam bi leen nekkone ci sëriñ ci bu seen yaram di mel mom moy wul bitu ko no xamni ni ki dañu da ngay xamni ki aduna ñepp ci sëriñ te ndabar ko la nekkone ma ngi jéggul na ku baaxa baax
0: jerejef ñu ko jaajeufal bu baaxa baax nongul ci nindi comme ñu koy defi sa su nek rek do xalaatam ñu koy jaajeufal bu baaxa baax comme ñu ko waxe rek mu nek lo xamni tamit luy nakare waxtane la ndaxte nindi ci jëmi bokk pam da melni jëmono ji changement yi ken xamul lu ko waral ndax ñaawte fi dafa bari lool ba taxna tay ji ñu koy waxtane mu meñ am do mbokk bu yeglu salaam aleikum
2: waaw ci di waxtane de modou ba mané waxtane ngeen waxtane manam ma dim ci serigne bu len ko waxe nangam ñu lene serigne wax la ñu gëm do dañ dem no yag sax ma buñu gëm ndoxul ci ñoo waaw doy dal ñoom xamna nit ñi lañ koy gëna baye xel bu baaxa baax kene ko lay dal koy dem la sama xam fi nga dem wala sa rak xam fi ngay dem wala sa nekk ndo xam fi ngay dem nga xol bu baaxa baax fi ngay dem lan tay ci ngay dik lan tay waaw dañ dem ñaanam kene koy di gëna sensible bu baaxa baax xamna la li gëna wu dal dara ci gëna wu dal moy da xam sa xol mom tek dik ci ma yere nit ñi lu baax boko defal yalla mën na sutural nga am lu baax waaw lolou da am na ko ma am na ko nit ñi gëna baye xam benen bi ci rek moy li ci li fay wax moy naan fenn mor lolou ko ken mënu ko bi indi senegal dafa wax indi senegal yi ñi ñew doole do ñoo ci loxo ñi ñew doole do ñoom do ngul lañ ci ray ndax ci doole borom xale rek borom doole ñoom bu la ray mu di fel kel fay lañ yor boro fenn mor mëno ko indi senegal boko fi ñew doole do manam ma am ñoo ci loxo bu la ray ndax perte mu di fel borom doole mu di baax rek ñaare ñet ñu ri ay nañ ko waté kay ñu gën ko fañ jallat ni boro fenn mor mëno ko fi indi
0: jërëjëf ko bu baax a baax suñ si di baax daat comme ni mu koy defee mu mel ni waxtu bi mi ngi jege si sax waaye nekk na loo xam ne tamit lu am solo la ñu koy waxtaanee di sensibiliser ñi nga xam ne ñoo di askan bi ñuy déglu dina ci am solo bu baax a baax salaamaaleykum.
2: Waaw salaam de nu nga def.
0: Ñu ngi lay ziar Baye Mor.
2: Xam nga ñi def ñaar yooyu ba fii ne. Bëgg a def ñaar messieurs ñu njëkk a def ñaar yooyu ñëpp. Gisane lim jëkka jàng ba noo ci war lool ba dit ba ji ba di sidi xalifa nga xam ne te ni indi bu koy nax soo wax bu ñu dikkal naa daa di nag waaw wax ne bu ñu ko jëgg tey gisala mu ngeen lu mu ndax dañ ci sëdda wax ko ma ndax ko maam ñu ne kooku mokk naa ko naaw soo tee tukkandiku nag ma saa toom Dakar nag sama benn waay ñeen ñu gaal si mbooloom toog nii benn waay yee jaas yor ab sàq def ci ay xaatimu lu ne mu ngi tuddi ko wax te wolof njaay la fet mu juddoo ndoko gii waaye na mutu dugud sol ndaxala moo xam ne nii mo daa bëgga ko nit ñi xam boloma dama baax ajo te du wax wax yoo xam ne yu mel ni ku nàmp wax te wolof la nàmp mutu di ko dof bu ne moomal lépp fekk benn waaye fekk bu fekk mokkal tox ñu bokk bu ndëkk def njiddoo ñu waxee wax ba waay bokk ñoonte moom mu dal ree mu tax ko defa mu gis na waa sa waa ji xaar ma mën ci moo bokk ba ndëkk ñii dee dafa ay day nax nit ñi xam nga ko suuf yoon nekk ñoonte am bëkk ni bu koy tiim moo doon gisaane gisaane daal di koy rek ba mu di bu jëkk ñaar maa ëllë naa yëpp tëpp naa ngam bu ko defee lu wax waaye ñu mu daal di bu ko xam a jubu mën naa daal di lu ko sobre mën daal di jubu moo tax ñu yëpp ñu ko ñu nangoon man daal sëriñ ma ko tell nga am à ñaan loo di ñaan loo tëw ma koy waaye daal nga xam ne daal moom dañuy naxaate ñoo tëll asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: jërëjëf di ko jaajëf lu baax Baye Mor Ndiaye sunu baye doju ci leral yi nga xamne mi ngi koy amal sax jour rek ci thème bu ñu mënd am rawati na thème bu am solo bi mu di def katu ñaawteef yi nga xamne ñi ngi koy némé ko ci réew mi ñu mëni rek yoy cadeau dina tax ñëpp baye xel lu ni mel tamit di sensibiliser walé bu baaxa baax parents yi ak njaboot gi pour ñuy baye xel li ñuy def comme niko suñ ci di waxé tamit ñuy yego parents yi ci lepp lo xamne ñing ci dugg rek lolou dina waral tamit ku dem ba nara def len ni sax ñu xawla depp pour nga mëna delu ci li nga wara dem donc amna solo bu baax baax
0: tam bi waxtu bi sax dañu dab xamna ni bayla rek
1: di la jaajeufal sonu day jaajeufal sunu technicien Mame Morfa di jaajeufal aussi ñepp ñi nga xamne duggu nañ wax seen xalaat ci thème bi di len wax rek li moy solo so cadeau askan bi lepp li nga xamne feela bo xamne mi ngi toucher dekk bi wala bok rew mi sax ñu waxtane ko pour sensibiliser ñi nga xamne ño di ndaw yi way tamit parents yi pour ñu mën ci gëna baye xel lool rek moy solo cadeau askan bi di len dokkel bu baax ci wéru tedd bi di wéru gamu di len ñaanal gamu jamm di len ñaanal tamit keneen ak jamm ci yeneen anam inshallah jërëjëf
0: jërëjëf baam ñi ngi jaajeufal bu baaxa baax ci ñi nga ande ñun sa su nek rek ci cadeau askan bi di jaajeufal bu baax ñepp rek ñi nga xam ñi téewlu di wote di wax seen xalaat ci cadeau askan bi ñu koy rafetlu bu baaxa baax comme ni ñu koy defé sa su nek rek di len jaajeufay ñepp rek ci cadeau yi amna solo ñu ngi ci jaajeufal di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Mame Morfa di len jox di gëjë ba benen yoon jërë ngeen jëf di len ñaanal kenn dalu jamm.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xelé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xelé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw len gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm Wadina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokki julit yi mbokki talibé yi ma ngi len di nuyu di len ziyara dir ci wat ak yeen nak ci seen jotaay bi di al aashiqul akbar di ndokkel mbollem ñi ñuy deglu ñep ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi koy rafetlu ak fuñu mëna ne di len ziyar di ñaan yalla nak mu tawfexal nu ci li ñi waxtane mu agale ñu ca nu mën ko dund nak ci tarjé Seigne Touba. waxon nañ nak ne ginaaw da ñu nekk ci wéru gamo wi nga xamné am nañ tawfiix ci lañ tambali jotaay yi da ñu bëgg waxtaan nak jëkke mbirum gamo sëriñ bi ak gamo juk manam jukki ko dal ndax ñu doga nak del ci waat ci bop ba nak tambalé ci xam ngeen ni Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu dafa bëggoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëgg go xamni mënesu ko misal bëgg gogu nak dafa mag ba mujju yëmul nak ci jëm yoonte bi waye lepp lu tax ci yoonte bi Serigne Touba da ko bëgg loli mom la wax ci qasidam gim teunké najisil muhsinina wax ne nuhibbuhu salla alayhi la hubban bihi nuhibbu man walahu manam bëgg nako wala dañ ko dama ko bëgg mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam bëgg go xamni manam dama ci jaaré lepp lu ko lu laal ci mom rek wala lu tak ci mom wala lu ko jégé rek ma bëggalé ko wa motax gis ngeen mu bëgg alquran dañ ci ñew inshallah bëgg hadith yoonte bi bëgg lakk bi nga xamni mom la yoonte bi doon wax bëgg itam njabotu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa alaihim bëgg itam manam wër wi nga xamné ci la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam feñ wëru gamu mo doon wër wi daqal Serigne Touba ci wër yi nga xamné da ko yitti woon mom da ko neexon lool da ko fuglu itam wër wi bu ma sa ñew señ bi mbekté la ci andal mu reuy mo xamni wax nañ né képp ku ko massa wax ne ko wéru gamu feñna dana la neexal dana neexal jox la ay xéewal yo xam da taxone murri da jëkënte lolu wéru gamu bu wéru feñ rek kenn ku ne da koy bëgg jëkke yigal sëriñ bi wax na ni tam wér la wo xamni dawu ci dello aajo yitté juko waaj bu ko juko waay massa wax ci wér wi da koy faj dawu ci dello yitté lu ko waay massa laaj mom da wu delo laaj sax nak waye da gëna gaaw ci wëru gamu ba tay wër wi gis nañ da ko jaglélul mom ci assassin la tambali at mu ne mana wëru gamu wu ne dana ci def ay qasida yo xamni da koy magalé wër wi bu ñëwé da koy tatagal gis ngeen ci qasida yoyu fo xamni da ci wax ne rahabtu تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منيل الارتقاء بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقى يا من حبانا بالذي لم يخلق نظيره وأبدا لن يخلق لك أقول مرحبا للمنتقى يا من حبا به وأعليت ارتقى nga xamne da fay wax fofu ne ma ngi lay tatagal dila magal yow wéru kañu tan al muntaqa alayhi taslima munil al irtiqa yal nako yalla defal salatu wa salamu julli ci mom mom mi nga xamne moy yegge gañi tek ci ne ko yow wéru gamo day da nga begal kep da ngay begal waxtu ne kep ko ragal yalla te am dara nax ragal yalla de nga manam bala mana am
da nga mos neexitu bëgg yalla subhanahu wa ta'ala manam yalla mo lay ñëk bëgg ndax yalla dañuy wax ne mëno ko bëgg té du mom du la ñëk bëgg ba nopi lool liñ ko jàng ci dam wax ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu manam yuhibbuhum ma yartad minkum an dinihi fa sawfa yati llahu biqawmin yuhibbuhum manam nit ñooñu yalla mom da wax ne mo leen ñëk bëgg de nga ñu roko bëgg nak fa yuhibbunahu kon yalla mo leen ñëk bëgg bu la bëgge nak ci ngay ci lay soop ci lulay may ngeeramam so amé ngeeramam nak ci ng koy mëna ragal deug deug manam ñoo ñoo ñi mëna ragal yalla deug deug ragal de nga ñi ragal yalla deug deug ragal nak fo leen fekk wëru gamamam day doon mbikté ci seen xol loolu la señtu ba xii basharta ya rabi'u kulli tuqa ya darfa nurin wastifa'in wantiqa yow ndabla ngo ndabla lo ma da señtu wala wax ne gamu ndabla lo xamni ndabul leer la di ndabul tan xam nga sun borom da am ñu may tan bo le ñu may tan nak de nga ci ndab lolu la di tan ci wër wi la di tan ya man habana bil ladhi lam yukhlaq nadhiruhu yow ki nga xamne amul den yalla bindul ku mel ni mom ci sa ci yow la feñe muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam te abadan lan yukhlaqa moy ila yu diini tam ku mel ne mom yalla du ko sak seen ci wat ak ci nak ne ko lolu motax ma lay wax ne marhaban lil muntaqa marhaban moy ma ngi lay tatagal dila wax dalal ak jamm ahlan wa sahlan waye lil muntaqa ngir jëmmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek nak motax ma lay wax lolu lepp ya man hababihi wa a'la tartiqa neko nonu dara sante yalla ci xewalu wëru gam seigne touba dara wax ne wëru gam xewal la go xam dañ ci wara sante yalla sante na ci yalla ba tay wa bo demé ci qasidam gi mu teunké huruf rabi'il awwal tay qasida yu bari la amna ci wax da fay wax ne alayka ahmadul ladhi qad atlaqa kulli li wajhihi wa lastu mumliqa alayka ahmadul ladhi qad atlaqa kulli manam ma ngi sante ci yow yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xane mo boyal sama lepp ngir jëm mom subhanahu wa ta'ala wëru wëppit la da magal mom seigne touba da wax ne da'ani ila ihya'i dash-shahri kawnuhu li khayril wara dharfan hawa kull su'dadi manam wër la wo xamni li tax may dundal wër wëpp da'ani ila ihya'i dash-shahri li tax may dundal wër wëpp wër wëpp moy da fay wër wo xamni ci le rasul sallallahu alayhi wasallam feñe nek non wëru gamu bu ma sa ñew seigne touba dara wax ne mbolem samay wëredi day daal di wër bu wëri feñe rek wëredi guma amul day daal di wër tayel guma amul day daal di jeex ngeelam manam limi tudde mom xeyra la ko tudde moy ngeelam tek ak manam ñakara yek yep dal day daal dañ ya khayra shahrin ja bi khayri mursali اذهبت قطعا مرضي وكسلي يا خير الشهر جاء بخير مرسلي مبشرا محوت عني كسلي عني محوت كسلي ووجلي وحيرتي ذا عصمة من خجلي ما يو وير ويغا خا ماني ياي كي ген تي وير يي غا اندي لو يتام يونت بي ген تي يونت يي امول سيك قطعا امول سيك تي لو دوك ني yobale nga ma dindi nga bi nga fi bi nga ñewé rek nga jëlé ci man nga jéxal ci man nga dindé ci man bolam luy nuru fébar ak tayel fébar yek ñakare yek tayel yek hayra moy ngeelam tuay bu ko te yi ñu firi na ngeelam tu lolu ab marhala la ak ab étape la ci jaamu yalla ci nitu yalla yi bu ko te li xeyna niñ ko xamé baat bi fi mu ne ko nak yoy yep nak wër wé koy jéxal ci man tay ñewé diru wéru rabiul awwalit seigne touba dara wax ne mom xolam day bekk day fess del ak mbekté wax na ne sa'adati azhalaha rabi'u al-awwal alladhi huwa ar-rabi'u lol mang ko wax ca qasida gam teunké balsasin alsasin balsasin dajé xane sa'adati azhalaha rabi'u al-awwal alladhi huwa ar-rabi'u sama mbektem xol ñaan sama mbektem xol likoy feñal moy rabi'ul awwal
alladhi huwa ar-rabi' wala bon mom mi nga xane moy rabi' moy ci wolof mu yakana mom ni tuddé trait manam jamono ji nga xane ci la lepp nexe xam ngeen ne ñi commerce wala ñi bay dafa am at mo xam jamono ji nga xane ci la seen bay mi ñor bañ jaay bay am xaaliss lool moy rabi' jamono joji nak nim amé ci walu aduna non la amé ci yalla jamono rabi' day am nga xane trait ane li ñu wax bonus yek xewal dal nga xam mbiri day gëna neex dal ane lo def rek am lu am dara ñu tégal la ci itam lo fogu ton da xane rabi' bobu nak moy wéru gam nak non la señ wax banex bobu wax nako batay ci xassida yu bare bare bo démé ci qasidam gim teunké mawlidun nabi li té lol dina ñëwaat moy dafa wax ni mawlidun nabi li manam bisu gam mom amna yenen qasir yo xam da ko teunké rabi'ul awwal li wala li rabi'ul awwal moy rabi'ul awwal mako mom moy wéru gam itam mako mom qasir gi momu jé gima ñëk wax moy mawlidun nabi li da ja wax ni wajjahli mawlidu khayri mursali halawatan tukhjilu ta'mal asali wéru gam day wala bisu gam bok bisu bi nga xamne ci la yunus sallallahu alayhi wasallam feñe dafa ma dugalal ci sama xol neexit wo xamne gatchal na neexitu lem yi neex ci kaw suuf amul luko ci dak ci liñ mëna tuddu bok ci lamiñ waye dafa wax ne neexit wowo mu neexitu lem suñ ko gam gamle ak neexit yu may yige ci gamo manam neexitu lem day am gatchal na xamne wé ko dak fuuf lolu wax nako batay amna ci geneen qasida go xamni ming ko teunké rabi'ul awwal kessé rek lako teunké waxna ca né ilayya qudta mukhjilan lil asali min khayri rabbin khayri baqin mursili jox nga ma lo xamni moma manam gatchal na lem manam mbekté mi may indil banex bi nga xamni mom ngay duggal sama xol yow wéru gamma gatchal na lem fi man te mbekté mom ma nga joggé ci sun borom nak subhanahu wa ta'ala khayru rabbin khayri baqin mursili motax dara wax ne laka alayya ya rabi'u haqqu dunaka ma anta bihi haqqu ma dara wax ne wéru gamo yow amel na la haqq jo xamni dama la ko wara sax luma la wara jox la haqq jo xamni ma la ko amel ndax li nga ma defal xewal yi nga ma indil banex yi ngay duggal sama xol mbekté mi nga ma indil lolu dara da melut ni mom motax da nga am haqq jo xamni mom dama la ko amel waxtu ni mala amel haqq mom daka alay ya rabbi haqq amna haqq jo xamni dafa dal ci sama kaw nga xamni mala ko amel mom do naka ma anta bihi haqq motax seigne touba dara dogu mom te lolu nonu yep adnan ci ndax nun dana ci ñew sax ci mujjigi inshallah leral gammo ñikoy weddek fim tege ci slay yoy dañ koy ni waye nun lolu buñ koy wax dañ koy wax ngir suñu mbokk yi nga xamne ñoo bokk ak ñoom diina ji te amuñu tawfiix yi xam li ñu xam ci señ bi ba and ak mom lañu labiré waye nonu mom señ bi am nañ ci mom xel mu dal mo xane lepp lu mu wax ne ni la rek non la amul sik señ tuba nak mo wax ne wéru gammo mo fawqa wér yépp faqa rabi'ul awwal ash-shuhura bi mawlidil ladhi bada mashhura wéru gammo neena mo gëna kawé mbolem wer yep ndax ci la rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñ mo taxit wer wi tam lolo tax ñepp xam ko seen do adara ne weru gam moy mbektem wer yi manam mo dakk ci wer yi mo ci gëna taro shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadanu shahru itqin wa tuhur ramadan weru am solo la nak weru gore ci sawara la yalla yu bari dañ ko ci defal nit waye nak weru gam weru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam koku moy bahjatu shuhur moy taru wer yi manam budul won ak gam wenn wer du nuru dara luñu xam wer yi buñu amé tar wala ñu am lenn luñu leen di mëna waxal ci

yirub mamoud al-sali difi ne seigne touba mom daoud yengal dara mamoud al-sali la jappé won serignam moko ñëkk jox wërdul qadir ginaaw bi kum ko jëlat ci momit da ko yéxal rek lolu moy li wër yéxal nako ci as kamara bu seigne hadj kamara ba ca ndar yéxal nako itam ci babul cheikh sidie mu cheikh sidie ma ca ganar waye ñun ñëpp da ko yéxal ci ñom rek waye ki nga xamni moko ñëkk jox wërd wi nekkon serignam nekkon kilifa am nga xamne bu fu ko waxe day wax sama serign khal ibn shaykhihi alladhi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu xati reem jekk talib gis nga day wax ne doomi serignam moy wax gis nga bu bind mam cheikh ante bam nekk ci geejgi diko bind itam da wax ne najla shaykhi manam sama doomi serign gis nga mom mamour ansari mom moko jikko jox werd bi mamour ansari momé nak diru muy nekk ci kaw soom mom señ bi yengalu dara da baye bopam ak mamour ansari fum ko jëmalé mu jëma fa bi nga xamné mamour ansari jogé na fi nak ci dewen sé ci la woté wotém bi nga xamné yoonte bi moko digal alayhi salatu wassalam bobé itam la tambulé gamo ndax ci la wax né ahyaytu mawlidan nabi min asasi manam ci asasi moy 1301 1882 ci la tambalé dundal guddig yonenté bi guddig juddug yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ya manam gamu dal señ bi ngi ko tambalé 1882 moy min asasi wan qada li fawqa al munafi hamsasi ya ci hamsasi nak moy 1345 ci la amé nak fawqa al muna lu kawel lama don mebet ak lama don ndort ak lama don bëgg at momé itam moy assassin moy 1882 bob it ci la tambali de nga di bind ay qasida ci gam nga xane gam gu ci ne day da koy téro ay qasida taggo ko ko itam manam buñ fatane buñ tege ni amna yo xane bisu mawlid bi lako da bind mom qasida yi way amna yo xane bu wéru tambali rek la koy tambali amna yo xamni itam bu wéru wi dem la koy taggo té lol moy dim wax ne malaktu mawlidan nabi min asasi kitabati wa qadani min jamsasi de nga mawlidun nabi alayhi salatu wasalam joxna ko sama mbind moy guddi yonent bi feñe jebal nako sama mbind momal manam momom legi sama mbind te lolou ma nga tambali ci assassin moy 1882 de nga lolou lay def at muné may bind ay qasida ci wér wi wér wi tam da ci da ñaax ñepp ne len de len ko dundal ne len ko fonk de len wax itam tuyaaba yure yi nga xane mo ci ne dara wax ne mawliduhu mu'azzam mubarak muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhawit taqaddum wax ne guddigi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam feñe bis bu mag la buñu magal la itam buñu barkel la buñu warmal la itam bu mata warma la itam te mbollem ñi nga xamne yalla da leena jital ci diine ji ñoo ñepp dañ ko ra warmal diko fonku tek ci ne ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzimi kuko magal te tek ko ci sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam day magal goge nga ko magal da la womat ba yobul aljana ya moy da doon sabab ci nga duggu aljana tek ci ne bihis diyadul minnati manam xewal itam magal gi ngay magal guddu yunus sallallahu alayhi day yok xewal day yok say xewal waye li mukhlisin mu'azzimi waye ku selal te diko fonko go xamni yalla rek tax ci sa xol ta tamle ko ci fonko xol do ko feñal nak ci say cer ko kay la mom lay xewalam du yok tek ci ne faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtarim man wa'azzimi kep ko xamni magal nga guddi gi nga xamne ci la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam feñe moy mawlidun nabi yoonte bi nga xamne moy buntum djub kep ko xamni magal nga guddem gi mala yo xadim fi'lu mudari' la buñ faté lolou moy ko sax diko magal waxu ñu nga def ben yoon rek bayyi at mune nga magal ko at mune nga diko magal koko suñu diwar wax ne fala yuhasabu ghada ala kendu la hisab moy kendu la jënd sa mbir bo faato kendu la hisab amul sik bo faato sey mbir kenn du ko lijeenti kenn du lijeenti li nga defo nak yep bo faato dal señ bi dene na kay dug aljana rek insha allah taala
señ bi yëmul fofu waxat na yépp ay

0: koy foot da koy safara mo teje buntu bi nak lam ko ubbe won nima ko waxe won legi da baxolu ci bari lak buntu yi daf koy ubbe salatu ala nabi lak mu teje koko fi nonu muné salla ala khairil bashar baqin yudimu lil bashar bil ali was sahbi durar ma salamin ya'tami sunu borom yow mi nga xamne ya fi dess ba faw ta do fi jog ta waxtu wu ne yang may defal ay xewal yu sax dak yo xana duma taggo mom ba faw may way dina ci sante ma ngi lay ñaan nga doli xewal ko muccu ci ngeen ji min def sallallahu alayhi wasallam ta lawal ko ba ca njabotam ya ak sahabam ya ak mbollem ñu top ci aw yonam ba kër aduna tukki kon loolu la teje buntu bi ñu la di taxaw fofu inshallah taala ba ëlëk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport